mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday eje nla gbogbo enu mi le kin so pe happy happy Sunday happy happy last Sunday of the month oni ni Sunday to kan bibeli ni better is the end of a thing than the beginning dear of opin kan o san ju ibere lo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan emi mo la gbogbo enu mi nle ti mo nkin yin to logun to logun emi mo la nu nle ti mo nkin yin te leso te leso oni mo ni Sunday mi o tun wa bo si Holy Communion Sunday atun wa fe se nta seri ninu service toni ha mo layo lati so fun gbogbo eyan mo Olorun pe e sorire laaro yi mo si alabapade mi mo kira mi kaabo sinu yara yin mo kira mi kaabo sinu ile yin tayo tayo mo fi so pe ekun Sunday to kan yin ninu osu elekeje ah osu keje na lo ba se ko wi e ah eyan mo Olorun e ja jo dupe lowo Olorun kan lo fese kan pepe re ko kan jo iju ope yi owo rin ni ko jo si instruction wo li la wa ma tele and who are the prophet a mysterious people they speak nonsense that produces sense tani woli awon woli la won ti a pe ni agbodegba won a si soso kuso a si di nkan gidi eyan ijinle ni olorun ran mi si yin laaro yi ogbo bi te ba wa a jo pe si ba si ba ni wema eyan omo olorun ni gbogbo bi e ba tin gbo mi a se bebe nu service laaro yi isin taro yi yato gidigidi daddy mummy be ba le try gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olorun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko Jesus ti Nazareth lati ago mesan lo soke e ja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re oba to se wa logo oba to se wa lore se le ba mi ki o de wa ba ndupe lowo e

flesh. Eleda sheda. Oba mi. In fact, gbogbo bi to ba wa kan so pe go fun Messiah. Adupe. Ejo sa. Nja won kan ti bo londo wo po se won kabamo. Ma pe awon bi meji si meta ti won bo londo wo po. Enikan ni bawo le yan se mo ba do wo po. O lo simple ju. Alakoko faye re fun. Gba Jesu gege bi Oluwa to lugbala. O n ba do wo po bo niyan. Bibeli ni bi enikeni ba nbe ninu Kristi o ni yo die da titun o nta tijo yo koja lo o ni kiesi adi titun enikan ni mo mo ti gba Jesu nkan kan sele lara mi ye wo dada bo yo gba ni gidi emi ti mo ndu Ismaila mo nje ile ke usawia ni mo ni anfani lati lo ojiji ni mo ba Jesu pade o le ba pade ko fi ole bo se wa gbogbo enu ati igboya ni mo fi mo so pe to ba tele to gba ni gidi ataye eni obi agogo ni ah ki la n so yi gbogbo eyan omo olodun te ni anfani ati gbo mi mo n sako igbala mo n sako Kristi to ipo da mi loju awon ti o si ba mi gba ko se n to kabamo re e mo gboroyin ayo ni mo ni nfe so enikan ni bawo mo se le ba dowo po iwo na yan church kan layo nibi to ti mo sin olodun o ni e mo ko ipejopo ara le gege bi awon ti an ti kasa bi asa awon elomi elomi ori nkan kan gbe inu yin ni lo kin lo church o mo tan ra re ko si bi igbagbo re se le fese mule ye wo nu out of apostle nigba ti won gba Jesu gege bi Oluwa to lugbala ki won se bibeli so di mimo fun wa wi pe won parapo won si bere si jose ni waju olohun bawo le yan se mo bo londo wo po esa eto daju bere si yi okan pada mo jere okan ah o ba do wo po ni bawo le yan se mo ba do wo po in to ba ni koti si asoro soro koti si woli olohun koti si enikan ti o mo wa sori afefe ti oni ni o mo da sise olohun because ko se da se iwo na fowo e da si mo fi da mewa re da si mo fore re da si nipa sise be o n dagba nu oluwa niye koti si e da ko pastor n da ko soro soro un ti oni ni o dawo afi to ba kan fe tan ra re je iro ni npa ko se eni ti oni so be and did that wo ki sese o ba bibeli mi o ni mo fe o ninu didun olore ki won kan pa fun yan ni oda ani se nkan bayi intagbara re baka mo se ida mewa ta si so o ni e fi ti kesari fun kesari e fi toluwa fun oluwa eleketa tabi eleke beyan se mo ba dowo po iwo na wa se kan to mo se nu church ko baju ba o ba tan engineer e kokko pe mama alakoko yi ngo bo londo wo po kin lo je lere ai so bo sa obo ni ejere leyin oko bo ba tele Jesu oni balogun oko bo je pondo re yo fun e lere ki je yan gbe

0: Engineer, e pe sister yi, e ja wo nto ni ko mi ni odanwo ninu aye re.
1: Asiri ni mo fe so.
2: Asiri da ife so. Eya ateti o. Beyan ba ti be sasiri. Se be won gba bi emi nikan. Mummy you know be bi. Ka won no gba asiri yen to. Fem. Enso, ki no ko yin bo le ti wa?
1: Adetunji Olanike.
2: Okay.
1: Adetunji Olanike. Okay. Ati challenge lati wa.
2: Lati wa. Eyin ati mummy yin.
1: Ben sir.
2: Oya.
1: Mo mo pe yon kan ma wa si church bi bayi. So to ba wa, emi ma fi won se yeye ni.
2: Mummy yin.
1: So lawon owo kan na to ma ni awon fe send owo ni bank kini kan ma ni. E ma tora yin. So o wa ni shop kan ni bi area mi. Ati gba ti mo ti lo gba shop ti mo koko nlo kekere ni. Shop yen to bi gan. Mo koko jan be mo wa ri ton se mi. Shop mi mo dey like e. Ah, magba mi so ju be lo. So ti mo mi ba de lati church, o ma mu kini kan wa bi zobo bayi ninu kekekere lo ma wa.
2: Kini bi zobo ye. Meji meji ma fun yin Sunday. Meji meji.
0: Nice. Oni kini bi zobo. Jesu olugbala so ninu we Mark chapter 14 verse 22 to 26. Oni emi ki yo mu ninu eso ajara mo. Titi yo vidi ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba Olorun won lo si gbe ago soke o gbe cup soke o si fun won gbogbo won si mu ninu re o si wi fun won wi pe emi ki yo mu ninu eso ajara mo titi yo vidi ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba Olorun iyen ni pe kini ta won pe ni bi sobo on la wa pe ni blood of Jesus enikan ni se eso ajara ni why ni ti o ni akowo ninu asiri agbara han ni o wa ma dun e o nsise iyanu ninu ago wa ise iwosan ise iloro eto wa daju en ba tun ba wa mu ti aye o tun ni entitled si ti ijoba Olorun tori pe in ta mu yi ara oluwa ta n gba yi ki saye ni kan lo mo omo birin yo mo n to je o ko le mo boya bi oba paro na o na lo gbe yi isin only communion la ni la aro yi yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo Friday isin gbigbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wa ri Jesu lo ni a mo se ni iranti ohun o agbara to nbe nbe ku oni to ni yere yere e je wa fi gbogbo enu so bayi a wa se nkan kan ta se ri eh mo ti ni kawo eyan mi wa pu amu apu eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jese mi o seso jaye mi o seso jaye awon omo mi o seso be mi olorun se so fun mi niye isin taro iyato gidigidi daddy mummy be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olorun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko Jesu ti Nazareti lati ago mesan lo soke engineer e je ma gbadun omo birin ibo isin kini to dabi sobo yen in la verse la re
1: so kini bi sobo yen ton ba ti wa mu wa ton ba ni ki mu ma ju sori table ni itun wa fun mi last ti mo e de shop ti mo so pe shop yen o ma gba toro lo mo se mi kan ti mo ma ba soro a wa jo lo wo be o wa ni aoga ibi bayi ma won o a wa lo baba kan wa ni a ki ma de be o pe iya to ni be a young lady kini kan emi yen wa ni zobo to ju sinu dry yen lo mu ko da sibe ti mo lo mu ki even o ti fe leak tan inu kekekere bayi lo wa mo wa lo da sibe mo wa gba o mo wa ni ibo ni ya yen wa won lo wa lo ki agbe ni mo se pe baba to so fun mi pe a young lady ni yen mo ne ja ka lo sibe ba se debe ni yen mo sa ki ya yen bo se fi kokko wo mi pe ehn ehn ko fun ko offer one seat mo sa ka wo seyin oni kini mo fe mo ni mo ri shop kan ni apana ni ko de so pe yin le ni oni yes emi ni mo ni omo ta ni wo ti mo yi daruko daddy mi fun ni ah o wa sukun lo oni a o ti pe baba e hun mo kini kan mo lo ke mo ni pe mo ni di shop yen o lo ni di mo ni ben oni di e oni ben oni e lo lo ni mo ni mi mo ye ti e fe gbe sile olohun fe list e ni pe 37 years lo wa lori e iya yen ni o ti ni awon eyan to tin offer ohun lowo pe o ton offer ohun pe ohun o bi an sa se ni pe ohun mo kan to n fe so pe tori ah pe bo se n wo mi gan o da bi ko ohun dash mi lo fe ni ah dash mi lofe bi bawo baba yen ti wo mi bayi pe dash mi lofe ke oda e lo mu 4 million naira wa ah ti mo ife oko mi ni mo sha so fun oko mi owo ida bi bonus o de sure pe kini agreement e oni ki lo lo gbogbo 37 years to wa lori e
2: 37 year omo odun melo leyin
1: 20 ma pe 29 year yi
2: te ba bi 37 mo ke se week yo yeah enikan ninu eyin mejeji wa rafa wa jefa o wa ni e mu fo wa
1: so yeah mo sha lo pe mom mi pe mo wa mom mi lo shop lo je ona tu ti wa church mo tu se bi pe mi ki e pelu church tan lo yen pe kin
2: e ton se bi eni pe
1: mi ki e pe won tu ti lo church so ase ya yen gan ti ri mom mi funra lara won bi mom mi se n bo lati church pe omo kan wa ba won o ni pe mom mi ni omo yin na ni pe omo adigun ni awon ati mom mi sha jo soro mo sha credit iya yen ifu ki to credit iya yen lo iya yen ki lo ma lo be ki ti e kokko kuro ni iwaju ohun later ni mo sese lo credit iya yen to remi gan de ile mo lo ro pe se iya ide ah iya tan lo buru pe mo sha so mom mi wa ma mu omi wale ni 77 omi yen to ba ti mu wa emi ma mu o ma ni pe ki ma mu ni pe gbogbo aisan kini kan to ri emi lo sa pe koni si osa mo sa ma lo mo wa yin mu so pe kini omi ti ma fi fowo tin ba tin lo shop so a ma wa ta to je pe
2: e ta
1: gidi gan ko ye awon
2: ki le mo ta gan
1: awon red meat
2: iwu bayi
1: kiwi e ni mo ta so ko ye awon ta jo wa ni building gan bi mo se so igba to sha ya o wa lojo kan mo ni mo ti e ti duro na mo ti gba shop yi bo ni mo ti fe ri owo ti ma fi furnish ti ma fi koja si mo se ji laro ojo yen ni mo ba ni grandma emi na lo to tin
2: ele lo
1: ati mi ba force okay ah ogun esuse o mo pe es ko mo gbe duro mi sa be wi mo mi mo ba soro grandma mo fe tele yin lo church yin grandma sa ni ah awon da mi gbo pe mo ni won ti se ma wa ba won na ba mo la jeun lo ni ma pa awon mo se mi ko si shop pe mi ti fun won ki lati ana ti mo ti pinu pe ma de tele won lo church bo mo ko ma mu mi sere tori emi n lo church so mo sa tele won wa church ibe yen mo joko si lojo yin e sa pray mo gba mi ni kankan tenu mo ju pe oluwa esin lo le mi wa o o sibi ti emi ma ti ri owo shop ti mo lo gba yi o nkan kan be yen mo sa gbadura ta fi lo lojo mi so nkan ti o gbe mi wa fun anybody mo sa pa awon egbon mi ati mo mi fi mi se yeye ni gba ta sa de ile pada ti mo yin wo inu shop ni ore mi kan sa pe mi pe ah pe bawo ni kini kan a sa jo soro o sa ni ah pe kilo to mi do mo ni mo lo church la taro ni pe mo wa nkan ti mo fe je ni pe ah mo de gba shop kan a sa jo social ni ah o ga o ceo o ya din kokko support e pelu 10 million o sa
2: hello
1: 10 million
2: pe n kokko support e pelu 10 na where o nuna lowo ti aye re nilo kan bi agbara si ami ko yo si olojiji e ki pe baba mi no supporter si mi sit down e ma de testimony sister yi e joko mo fe bere question kan lowo won sister yi nigba te jade lojo yen e wa ba mi
1: ara o a kan eni pe iye ti everybody ba ni kan ma da so 5k lo wa mu kan da lojo yen mo lo joko pada
2: e si ri mi nbe jade ke mo gbo wole yin
1: mo ri yin bo mi duro si bi pe ki emi kan wa mi
2: eyan kan wa ni e gbadua ebe
1: mo fe wa ko miracle ta won
2: won la won wa ko miracle ta won ko e sa awon ti eri yanu la won ti mo ba igbagbo je ẹnìkan ní báwo lèèyàn ṣe ń gbàgbà bọ̀ jẹ́ ládùúgbò àdúrà tí mo ti gbà lónìí ládùúgbò tí mo ti ké kó tó wá lọ́dúró mo fẹ́ rí yín ni fún kí ni lójú ẹsẹ̀ lọ ba ìgbàgbọ́ mi jẹ́ èmi sì ti mọ̀ pé ẹ̀yìn kan bẹ́tẹ̀ mọ́ gbàgbà bọ̀ jẹ́ èmi nìní gbà èbí wọ́n lọ fẹ́ rí mi èmi ò rí ọ ta lẹ rí so ẹ ti rí mi àbẹ́ ẹ rí mi. Bá ń gbé kámẹ́rà sí kí wọ́n lè rí mi káàkiri. nbo ba dele to ba ni so ri pastor iwo se pesi po ri mi mo ngbadun yin
1: so igba ti mo sha dele lojo yen ti eni e fun mi lowo yen mo sha joko ko ti eye mi mi mo yin ti mo fe so fun igba to tu di ojo eleketa ti mo se mo fe ma lo si shop so mo ti wa gbagbe omi 77 ti mo fe fi fo mo tu se sa pada lo le niyan pe mo ti gbagbe omi 77 ti mo fe fi fowo mo sha tu fo mi e fo owo so mo e de shop because customer kan se message mi lati Cameroon niyan o sha tu raja 12 million naira egbon mi
2: o raja
1: jewo fun pe ah pe mi ma mo kan to se ile bayi pe mi so gan fun pe obi communion abi kile pin sin yen lo ti bere pe customer kan wa raja 12 million lo pe mi ti mo de need owo owo yen sha be si wole ti mo fi furnish shop yen tan
2: te fi furnish
1: mi ti e mo pe even awon yen pada lo bayi yen igba ti won ri video shop yen pe se mo
2: e je wo video won ah ah se bo se bere ni se ah ah best collection in total oja mo ti wo be ah mo na wo si oja yen mo na wo si shop yen ki eje Jesu koko ba ni ah this is too much ba mi sa Jesu ni atewo e won ti e ko si God did it 2026 first gift I love that faith so second nbo third gift nbo fourth gift nbo tenth gift nbo until 12 gift first gift ebun akoko look at their life e wo opolo e wo packaging because pogun to ba nse fi packaging ti e na se iye ti won ta nkan be yen ko ni won mo iye won o ba pe awon eyan ni choice ju ki won raja lo nbe mo ri kini kan to dabi wave on be awon kini kan sa so le to ba won a so ni gbogbo yen
1: ben sir le ba ngi everything she's best you are okay ni
2: nkan wa okay like the UK se so si wa da ni
1: ah ajoma lo bigbo ni o
2: ajoma lo gbo ni e gbe owo lori e ki gbe baba be mi wo lodun yi ashe ti mo be e tewo sister bo le ti fe ma ku oja bo lo wu yi
1: fe lo china ni
2: china lo n wu yi e de china lodun yi won ni china lo wu awon ko to di osu ken ke ti ma ku oja ni china you will become a sole distributor. People will patronize you. You will sell market in billions. Not in million, but in billions. Mo transfer anointing sara yin. Yes, iru ka to ba wu yin ni ke ma lo. Awon nkan yi da. Nice. Awon ti an ba dowo po ni o. O lo bi je wi pe ko si bo se ni gbegbe se. Bo baba dowopo iwo nu ra anu ti egba e ja wo eleyi ki mo fi se lo e lo mura o isin only communion la ni la ro yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo Friday isin gbigbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wa ri Jesu lo ni a mo se ni iranti ohun o agbara to nbe nbe ku ni to ni yere yere eje won fi gbogbo enu so bayi a wa se nkan kan ta se ri mo ti ni ka won eyan mu apu a mu apu eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jese mi o se so jaye mi o se so jaye awon omo mi o se so be mi olohun se so fun mi niye isin taro iya to gidigidi daddy mummy be ba le try gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko Jesu ti Nazareth lati ago mesan lo soke lati iworode wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ati ni gbogbo awon sona church isin only communion e kan bayi ni losu o fa kiki o si ni agbara mo bo yo o salaba pade e
0: ba dowopo iwo na gbira laaro ba dowopo fi rugbin re eh fi da mewa re ka tun fi se program tola eje nse bayi gbogbo le eje mo fi ti baba ise lo
3: hello baba mi o mo leri ni mo fe dupe lowo olodun fun gbogbo re ti olodun se ninu aye mi o mi o ko da ore ohun ko se pamora o ni agbara debi pe mi o mo bi mo se le se opelopo olodun opelopo aya mi ni o aya mi ni o o lo introduce mi si ijo yin o lati igba ti mo de ti join lori afefe baba mi o ka ba mo ere ni mo koko pe o nigba tawon ta fe fi mi se si to fe fi mi se leya ile ti mo gbe ta je jo n gbe ti mo mi mo bi mo se le so tori ti n ba ni ki so ogun gan ile yen le ta n gbe no short lo lo fe ta o fe ta mo mi lori to fe fi mi se si ni o sugbon baba mi o olorun wa so esin o ma so da yeye lojiji baba mi o mo ma deni to ma ra ni ohun emi ti won wa fe fi se esin baba esi o ma da yeye awon to ma fe fi mi se si awon mo ma lo awon bere si ni gbagbada esin ohun wo baba mi o mo ma yin olorun logo mo yin ipe ami ororo yin logo mo yin ise owo yin logo baba mo ma dupe lowo yin mo mo riri olorun tori ati igba ti mo ti join yin lori afefe ni pe yin ti pe mi baba pe yin pe mi o mi o de le pa mora tori mo ti jeje baba mo ti so eje mi o baba e ba mi gbe tori mo ti se tele mo ri pe e gbe ejo e ba mi gbe leyi o baba mi e seun o mo dupe lowo yin kede ba mi ki mama na o baba mi e se gan ni o mo dupe lowo yin ejo e ba mi gbe o e ba mi gbe e se gan ni o olorun mo anoint mo grace